0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ni sambulo vinaka, ni mata vinaka, vinawa wali huna na uni. Sema vinaka ti umaina nanda bata bata ngona lube biti. Eno vya kabi ni baka rong buka mena tolu ini tini karu na kaloko. Mpolo mpolo vinaka na turanga na itali ni kalo. Reverend Atu na isan roka na wai langi. Venga rabiti kwa kwaya. Na songo songolo tini Streams Community Church Pan Mewa. Assistant National Superintendent. Pastoral Care ni WMCANZ. Regional Secretary telinga South Pacific Region ni World Methodist Evangelism. Ni taltala foyexia ne no no ni boka yo tagna bisureti na kabini ko kelani onina sana bimbiutiko I Papua New Guinea oti mandangani nduni bakal ngati kime mandangani lubibiti na kabini ko otia onina ngai ngole Papua New Guinea menengai ndotalanga no ni tanole kaleka ni mbolo binaka
2: ni mai ni boleh benda kena turang kena merama ni borong cuma na salika kambur hinggu en kami benda kena Singapura rumbuk yang dindai non dengau na boga biti kau kelan ni rumbuti ni selandi raram bana na domo ni kakak di bagi hinggu sanda bapa benda kato mandu bana kelo ni ronin da berungu di domo tali en ando tal na kami benda ka ya cusu arus bulkawa tiga netil kelima au ngende baga mo be bonge tikina bikenda en kabini kwa en na bunwa baga ni boroti mikina en na lomnom ni motoka se ni baka motoka se mai vali se mene tite se bunin zaka chusu rusul kabati ne tin kalima ni kana papala ni bango na kai e dabuta en washi rusul kaba but if serving the Lord seems undesirable to you then choose for yourselves this day whom you will serve whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Tikini bola tambu rongo levu in the sakila wavinaka. Sa adhawando nangona, sambule iro chosua. Okla ni sarababula nonra mbula ni ngarabi kalo waridhira the attitude sabakai lulunga mai sabakari doko ya isa na kali busa vakabu chena klo na kena na kena mekasura na mbai libo cheriko kena kai viva krumbu itaki libo ya vakabu na klo sandindembe kana na vika era sandunia mai kena vika libo era sarida mai sada wundona ngona sabakai lulunga mai na mbula. But if serving the Lord seems undesirable, sari toa sa kon excitement, kon kakaila, kon commitment, kon masu na yalondina na nonrabato tu sa satibu melulungo mai, satibu memutumbata mai sa adamanda nongo na sambuli dan gitu nukwa. If serving the Lord seems undesirable, kewa kamu bukan di otak bawah bintia, isa. Kebakan isa sangan ni biang garap nak kelu, gue entah bos bos entah tu rumah tu boleh. Saya bilang kamu nikah kau kan garap nak kelu. Kebakan om bintang main apa kah samong gue nangom dan satu kena dindai. Weekend dan turang nama rama na lupe witi entah sa ngole main sama ibu tiu tiu gue di Selandi. So nangom naronim bulan boleh pun kau tu nonton garap kelu, mai benua. Da lotu, da masu, entah vike vike. Pamim bike lakau cukup nasa sanga, menda ngole mai. Ina sorongo na sa pagayon immigration weekend, and sa tapos sa Romay, dende wala sa tibo melulunga ani, because we get distracted with many things. Nang kito duna kausa rito chuba libong ni Islandi, na singa tambu, but ni na bunong ni Islandi singa tambu sa nora singa ni tiri ni nang ngoni na we different age groups eh wakay pagay duri wala libong singa tambu, but nga ni sa duna wasilibu ni bilu takendin na er sa singa ni luto sa singa binaka nga meron bita na nora program ni training ni bika kita na singa tambu, yun duna kausa rito and sa dokina kenda na lubi biti and the tumbu tumbu kanda kilam naka ni singa tabu na singa nondo lotu and the singa nondo grabi klo sa tibu mendang lewa kanda baka muria na tumbu tumbu sa tungu in New Zealand ya indo na sala me baka ibo sige nongo chosua if your desire to serve the Lord is not there then you might as well choose who you want to serve ya nang bolong boleh sa tibu wikani dindai so we can da sa libu tal na bi program le libu sa tungo sa bo sustay kina na non da bulla sa libu na non da bul mal sa sindrom da chiwe pa lutu ya me ba kan da sa durma sa bo suma ya na moniti kan sigo por buka sa na da bulla da mangusa anda da da sa na bul mal sa ni ndangir bi mbos mi ndangi ka bi mbos bo so ta na via rua tur na singo ba ka usini bi li da da na ngi ka nga mbos o ye sa minak sa chiwe sa ngai ni bali ko ngi listal mai ni da rita na ba ka sa mongo o bi mbuli ken da nga turang na marama lubi biti and the warung chuna kamini ndai wada besar mandoi kuna numung garabi kelo dari the na buru buru sa chuki nungo ken expose na AI artificial intelligence na buru buru ni technology ni gadgets na libu ni bika sa tungo ke waka hindi sanga ni prioritize taka na nonda garabi kelo that Jesus be the center, that Jesus be first, that Jesus Christ be the ultimate purpose of why you and I are here. Nda kaku ni nguli dhabia. Nda yandra chuko na visi nga, kaku ni nguli dhabia. Na kaloe baka tarajiko mambula tali ya ndota nasinga. Batana visi kondi, ve miniti, ve awa, milioni baka milioni, turanga na marama, satu kitaki na nondrambula. Au chuko maiviti na madhasauti ili sumani siku muniti na ICU ward ndawa chuko na nitu na lebu erasama tipo kuyo yao wera natoka ya sana ratoka chuko mai vanua ni wolaka ni li wolaka toka narusanga bulu maina nitu yadha niya erasa tukitaki na nonrambula ya nitu na lebu siya mbula chunga aunge vango virtu na mwani kakuni mwale dhawa all those that have now gone families are praying. People are praying. So as the churches are praying. Itu wawunaka, yo nalibu se mbula chungo. Nakango vika chubike, da turana marama. Da kaku ni waka wele wele taka nalolongo. Da kaku ni waka tara na vika sa tungo yo imatanda ivuruburen dindai, mi waka oso stikenda, batena waka lulunga taka, na nundangara vika lo. Yana bunua, evosa keno chusua, ge kau chusua, if serving the Lord is undesirable, sarido ko na nonra commitment, sarido ko na nonra attitude, sarido ko na nonra itobo bagarau, ni nonra maruta ka na klo, na kalili mo tapo ka na klo, sa tigmo melulungan, sa yali ni baga malua, the desire, the passion, kaya ka warong chuk na kabini ko turang na marama, and you're probably in that space right now, isa, and dunang mo na kamasarnga. And don't know na masu na wilbur tambu na lotu na viva sungu ni pata na kakevi is all his priority. But if you are in that place right now, kebaka uchuwe na unungu ena kabini kuwa, ka warungu chumai na lotu sabaka ya iliani, na masu sabaka lulunga yani, na wilbur tambu sa lulunga yani, sa kamba kamba se tiga tiga usar chunga ni nomu sana ya iliani wakandua, gekai chuna wala tambu na chuni wasitini, au sa lakuma ya merau nambula, ya merau wali usara. Ya na tiburu lakuma kwa me mbutako rabu rabu wakarusa. Ya asana nga sa lako lako ni nona mbutako rabu rabu me rabuto wakando kwa na desire, the passion na numuritha na wina kanikalo. Me waka matambu otakiko ka me wakarusa iko wandua. Ikalada panado, ernagi walolo pa nilubi mukera numkawa. Kaya sa kambibiki na ena wosa talei kena wosa ni mbole mbole kena nona wosa Joshua when Joshua looked at his people who had experienced the power and the presence of God. The walls of Jericho came tumbling down. According to history and scholars and writers, the walls of Jericho, man, it takes something huge to be able to break that wall. But see, they never lifted a finger. But God did it himself. It's a reminder. So the Jewish people experienced all that, the power and the presence of God. Erapuan dinin din tak nak kuku niklo. Liwikan dan cungu ni sunandi. Enda sabuan dinin din tak nak kuku niklo. Enda sa reitan na winak niklo. May wanua. Enda sa lako may. Enda sa may dhaga-dhaga winaka. Enda lako may ena buku ni promotion. Enda lako may ena buku ni nonrapuli na wani. Enda lako may ena buku ni bulia enda sa rawata. Enda somono enda wondo-wondo. Enda kuchi kenda nga may pati kenda. Isa ando na boso-boso sa rongo da chuko pagalibu en sangabulu na mbagi sauti sa hindi dito wala nungo chuko ni sinandi sa tibu kenda nga na lube biti kenda nga na ngoni tukei en da sa tibu menda kai chuko na boso ngo siti sinu kuchume na lotu sinu kuchume na bonua sinu kuchume na matintu yao na nungo ngay mengo au rawata saranga wateki yao dhaba mu may lotu kina dhaba mu may ngarabi kina na bitaibu sa tungo Joshua kachuko ni kwa ya saranga na lulunga ya serangan nan rekin bula ersa di rumah na Israel suir nechiu en na sa dinde mai na non ralago boli sa tiu melu ko mai sa tiu merda buta tal na bi bosa iso e bosa ni tawa vambota ersa ngale le ken bi kaluta li so sangi kai ki no chosua then if your desire is undesirable to serve the Lord get to God then you must choose any of these pagan gods kwanga ni ngarama na kaluku joma Sange truqua io ya u kena nugu mutu wale ke to nanga rabicho bondundunga au vetine chuna baga sama go turga na marama kandina to to ko sanga nin due baga lewa sanga nin due e bazal kataka se dinai taka nan dino ya that we all came here because you worked hard you study hard you achieved you accomplished promotion whatever it may be e mukanga bi kumni nikaku ni ngole zaba na non de chungo balata nakalo Erongoda, errei multaga, nonon romaso tua, opu, otake na, singa kenambongi, ertangide chuko na kalungo, en nonon rakai chuko biko ene, singa kenambongi, kemuni saka na kalo, nina numir na lubengu, kera na ukawa. We are here, and I say this always as a reminder, wili talanga kino yao, we are here because the prayers of those that have gone before us. Nonra maso taki nao, na wawa koso lotu, oir na veo kanilomani, na maso ya has carried you and I till today. Ndiyo na ngeisakitaka na numu dhagadhaga binaka, osakitaka na numu buli binaka, na ngeisakitaka na numu kroise dhaba nga arka binaka kethi. Iye kila na dhaba, ona tango tuvo yiko na blessing kwen rondrovi kumaiki yao, ena wugini nonra maso, kia ngeisangani maso, ngeina numira nilubemu, kera numkawa. Na materialistic things kon da bagi viva da bagalo kova da sulike na non da ngona I baga yala la ngai all temporary you can da and da bagi na bona klo ni rauni ni bagan dite ichu na la longo e ya bute ichu na bam bauta e ya bute ichu na and the principles and the values and they tow in a varau e vala vala e vakalo baleta na non da bagu buli non da visu sungi we are salute manda En la nonra banditi kende chunga ni usa logi bonua ka kuningula daba wangara indura bulu tumulu tukina ka kuningula daba na kalo na masu na wili bol tambu na numir na ngone na numir na makumbike mami na numir na lwike mami mer kakua ni dhuriti sera waga dhala kataki en na buku ni buruburu liu ni salo kina sambuli kende kende na tumbu tumbu en da waro chungu nindai young and old sa kambimbi na lubibiti en na program ngo en na lotu en na kambi nindai men da bandita kata le na washing Joshua this andandra luka mai na lutu na muno ni lutu kina this andandra luka mai na lako ipali ni lutu mendali lutu sandandra luka mai na will wall tabu na masu sandandra luka mai na vika kedi pateni sa dhuriti kenda sa kuiti kenda na loka ni vika ni burburungo erasana balolomi kena na lubi mni kera unikawa wikenda na ngase sa nogu vama masu ya na kabini ndai ya na lutu ngo sa na nonda lutu ya na kena ndolabi chukuna program wabiti ya na mbogu ni kwa ni vangandii takatali manda na nomni vamboti chiso kena nomni vangatusai chiso ena wosa ni choshua but as for me and my household we will serve the Lord ni ndingi takana kalumi ngarava yau kena nogu matabu wale kitu nangarabi chobo ndondonga Sangnidana ragabi, sangnidana ngito, sangnidana buli, sangnidana dhagadhaka, sangnidana bikake dituna. Ya nang bolem-bolem sa chubi ko, odeo nang dingtaka. Nikon dingtaka na klo, misa ulu watu, watu ndai, takeli ni nomulaulako, na kake di falls into place. Nisa liu nga nakai, sangnidon mi liu, ya nabuna, enda na dhuruma kina, nang dendre kina bikata liso. Why am I going through this? Sometimes we just need to backtrack again. The red talmanda isa sabada manda na nungungarab kalo. Kesa lulunga chigo sa ikwesa nga na sign se ba takil kila turang namrama that you need to come into that place of repentance. Keribibusu ti wana turanga waka tu seiga wana kalo ena kabi nindai peka wana turanga isa turanga ni busu tiyao. Era nungu sa lao tena mai na nungu ni serrao. Kena vika indundun mimbimbi mi umarrua. Deo nangi vagadhalka au nangi tangutuba. Na viva kolongataki sa nronruma I vitu kangu vitaki na viau. Au nangi vagadhalka ataka ni nuna tangutuba na kena nronruya virna lubengu kera nungu kawa. Kemini saka na kalubi na wali wana kabini indai. Ni rao ni umi vaitabi mi uvosa. Bagalelaka na kabini kuwa na nungu ni uvosa. Me bara ramte kina ne mai mimbula ke mai rokovi ke mani ke mai mi ba na ta bole o na no mo ni bosa na bole bole le bosa tu bi ke mai min dai ke ba sa lulunga na ne mami ngara bi kem ni saro te me kau chusua then you might as well serve the other gods and worship them ke mi sanu bi ka te mi da ya sa no gumasu en ka bi ni kwa me na bali su itale ne yalo because sa bangara in dona wello tu boleka that teaches the word of God. Meroni ke mami lotu er lotu lebi ke mami. Meroni ra Sunday school er lotu lai ke na ma kumbu ke mami. Ne pagano te kira mi tamata berto ne vinga rabi no wale wale si. Me sa kalu ngata wale na non vinga rabi e na singa dindai. Ke masu na adam ni chisu ne mami turanga ne mami vambula. Amen.
1: Amen. Na wale utala tala fai eksia. Mbuta kata kata ni bosa ni kalunga e voutu ngana visinga.
2: Amen.
1: Ina mbuta kata kata ni bosa ni kalunga utala talo kemu ni onisa na kauta tikwati ki kemu ni manomu ni vanga ni sala e na nomu ni nangole tiku i Papua New Guinea. Ndo manda na nomu ni tango leka leka.
2: Na wale. Iyo, I nima na na lakungwe Papua New Guinea New Zealand chukana Wesley Methodist Church of Aotearoa New Zealand chukana South Pacific Conference Bougainville National Wesleyan Conference the weather and we want to embaki the weather kena na bindi ndingi ndondo ni me lak kena na presidenti kena buguni presidenti romani oso sururua the room tala chukana lutu mai pa Bougainville and duan ya babala birni tal kartu sama nenu ma isa na mending isa donu makiau believing and trusting that I will be the appropriate person mona lako muli cheta kana national conference ngo sa kena karua awachumi kena 2018 kamu lako muli cheta kana national conference ka back to back with the Melanesian conference, Wesleyan Methodist Conference. Matening on unprecedented, Simber Nibadi Rwandua, Solomon, Bougainville, but he PNG. Kausuritikina, Muna Chutanga, and the Melanesian Conference, Eugugugichuningasile, with a Wesleyan Methodist Church of Aotearoa, New Zealand. So I'm going there, chair the National Conference, Nakaruni responsibility, Kadivokina Nakalo, and Nawini Lutu Wesley Wurwara Raramba. As regional secretary for World Methodist Evangelism, Klasovir na warong chumai ke bagara bagasamata kasi rakila na 2024 at kama ibig na World Methodist Evangelism Seminar, yah mateni nongu responsibility ya ang garaw na Pacifica na buno itukin na Methodist Church Conferences, wili New Zealand, Australia, Oceania talaga. We are run about 14 countries. So, takaka kalebu, kauna chiko talaga na Melanesian Conference mo, takabi sa na Woolley, baka kina na Wesleyan, Bougainville, bunao teaching presentation. Na Melanesian Conference, ona takabi chiko sa na presentation on behalf of World Methodist Evangelism, eh? Kana kangayad wat may witi, kausa baka dorotal chunga nungo chungo in Islandi. Ruana matau sao ci semerin lagoi biti la pota mai lima na denomination Methodist chungu in Islandi all together we rutan bagane chini kawa na confrendi era wesile ye but we are not connected yeah so Chinese Methodist yana nungu tavia as regional secretary ni World Methodist Evangelism mobilize evangelism networking kuchi kenda wata mai na matu wale vulutu shile chungo mandangangu in Islandi meron in the same way nandu na platform and a dhaka dhaka libungani we walutaki evangelism madhi urusul kawalu the great commission yasara ngane tavia le dhaka ngo Bougainville kartu le watal ngana maram may walutu artu lako talo chunga na mission trip to Bougainville ngo Pranita o Lispedi Ratsau o Nruma Parita Pranita Masilangi o Nruma Ma watalanga kina ke rendini tal-tala Lynette Simpson na national coordinator ni Wesleyan Missions and liuta chulalongo yo kito lo matikil chigo chigo ni tabrito lingarapa watalanga kina tabi ono lingarapa ini sa uchi yani kito na lustal man na karusul kawalu ipinji au nam sotitje wat kena so in evangelical church leaders, my PNG. Ngona wikilinga, tungendre ba, bikin my sotamata nga vital no, just to meet with them and see how we can partnership, eh? Iyo. Yang tengah na tawileu, lenga rabi, iyo, sa dawamina cungkup na klo ni roni wangan teikenda, and butirara ni lenga rabi ngo, ena bukuna, ena kena pagkara mo lebu taki na matin tu ni klo, ena daga ni bibo lutaki, missions, discipleship, kana libo edurjo.
1: Totoko wako titaltala, na itawile mundina, unisa wako mazano taka ngori, unisa wako seikina, ena ikavini kwa tavimbimbi talanga, ya nani sani mami masu na wakamu ni,
2: na wale,
1: ni nasalwati kikimdo na kaluliuta kikimdo lumuti kikimdo, kena nomdo indui tavi, indu na lingarawa, pia papu nyikini, kima misa lalama mausa talanga yani,
2: na wale,
1: wiri na wakanda,
2: na wale,
1: waka mnyala nisi ya, wiri talanga na wakanda na lube viti sarala, itala kurtu ekia,
2: wakandua,
1: niyo, mami lola mamasi beira ke sara ke kemunina no mni mata vo vale talinga mata vale andundo tratala
2: na
1: vaka ada tipo ni pelo muti ni klo ke na viva klo mata taki ni kemuni ke na no mni mata vo vale na ser vaka levo ni vaka vengo vinaka
2: naka

0: Mama Malemai. Tirohia.
1: Tirohia.
0: Ngatikanga. Ngatikanga tapu a ngatipuna. Kapohia.
1: Kapohia.
0: Hei oranga ngakau auwe.
1: Ranga.

0: Olu, Isaiah Armstrong Rabula, and fullback. Na tim ni Viti kei Chapani e rona sota e na finala e na bungi ni mataka e Tokyo. Na tim ni Vodafone Fijiana e na sota kei Hong Kong e na karoni nondrataungito e na WXV Global Series Challenger. Na sota sotongo e wai tabituki kina na tim ni Viti, China, Brazil, na tim ni Netherlands, Samoa, Spain. Kereto na toke ni rara na timi ni Hong Kong. Enganga na timi ni Viti na matai ni nonrata ungito kei Spain na kei tulusangbul kawalu kei tulusangbul karua. Dinangani a liutoka na timi ni Spain na kei tulusangbul karua kei tini kadiwa. Kabotoka nga e tini na miniti me daba na gito. Ia eratonga I visotaka na ilakalako ni gito na timi ni Viti. Karto me ganga e na kei tulusangbul kawalu kei tulusangbul karua. Ia matai talangani ngono berto na timini Viti merto wan rukakina na timini Spain. En karuani non rato ngito na bungini mataka rato na sota ke na timini Hong Kong, na timini Vodafone Fijiana na yatu liu o Karlaini na isewa bitila tawake ke Tiana Rombana Kandavu, Karwaki Lutumaimbau ke Kalita Yi en a Lox, Alfreda Fisher, Merwai Rita na Ivosa ke Manungalo Komaitai, en a Ono Vitu ke Walu Halfback e Vivi Seni Karibi. Morani se Singoro and a fly half, Rebecca Tobe ke Atalaite Mbuna and a wing, Ruth Raketekete ke Andy Salote na Ilolo and a Tinikaroa ke Tinikatolu, Litia na Vueti and a fullback. Na timini Vodafone Fijiana ke Hong Kong and Rona Sota and Mbongi ni Mataka. Erto me dalata na timini Fiji Pearls na timini netball in on the one na tikite ki na sotota ni netball World Cup kana boi dhore serene Australia na mba ki bo. Ngone erto me nruka vei tonga na kai vitu sangabulu karua ke I ono sangabulu. Karto nruka talanga vei Samoa na kai lima sangabulu ka ono ke lima sangabulu. Erto anganga na matai ni non rato ngito ni rato wanruka na timini atukuka e na kai ono sangabulu ka lima ke ono sangabulu ka tolu. Erto na sota ke na timini Papua New Guinea ni otu ti ni non rato ngito ia rosa wandei taka na timini tonga ke Samoa ni rona laki waitabi e na sotota ni World Cup. Erto sa waitabi e na diwa na sotota ni burubura na timi ni Viti kartu e adha wasarani na itutu namba ono e na mbaki tini kediwa dhe sangabu kediwa. Erto nruka na timi ni Fiji Coolers e na matai ni norto ngito e na sotota ni MSG Prime Minister's Cup gona sotota ni bei matinitu e na gono wa Melanesia na sotsotongo na sotsotani soka ka wai the ritiko na nonda bunua e na korturanga e suwa erto unruka bei Papua New Guinea na timikanganga na mbaksa oti e na kai wake I senga ia erto na sota ke na timini Vanuatu e na singa tambungo e na karua ni non rato ngito na timini turanga na Bula Boys e na sota ke na timini Solomoni e na mbungi serangani kua. Erto me dalata talanga na timini Fiji Mini Coolers na timini Under 16 ni Maram ni Nonda Bonua na tikite ni Waitabi na sotsota ni Under 17 FIFA Women's World Cup kana waidhuri e Morocco e namba kivu ngoe na nonda to me Waitabi tiko na sotsota ni OFC Under 16 Women's Championships ka waidhuri tiko ngoe na Yatu Solomoni. Arto me nruka vei New Caledonia na semifinala e na Singapore Kelulu e na kaindua kei Senga. Erto anganga verto na timni atukuka e na mataini norto ngito wa tumbu e na kailiwu tini kandua kei Senga. Karto anruka verto na timi kanganga e na mbaksauti na timni New Zealand e na ndua kei Senga. E na karoni norto ngito wa tumbu karto wanruka na timini Yatu Solomoni e na kai wa kei tolu e ni utu tini norto ngito wa tumbu. Erosa na laki waitabi e na sotsota ni burubura na mbaki wou na FIFA Under 17 Women's World Cup na timini New Zealand ke New Caledonia karona sota talinga na finala ni OFC Under 16 Women's Championships kana waidhuritiko e na mbongi ni mataka. Se kwa talinga ngore na itakitaki mai na tambane ningito e na kabini kua na mninda nubi ngaravi asinate wainingolo.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: Pimin Fiji Pamana Viti Rossi Nitoki. And he could cutting on a nisavi mama don't on a lima naka loco nimbula nimbula vinaka. Yo Rossi Nitoki Andra Mode Tikoya Marama Telanganda Varvital no Kakirovital no weather telling or Rossi. Sambula vinaka Maramatovu now we live in a baka ngalante kimuni mindoma ina numuni talanoa ena e kavnikua tau manda una kere kimuni muni na wakilaite ki kimuni ni maramasaka ni vei ni vostele ngai vei ni saini matetele tu ngai vei ni mbulu maleka
1: mbulu vinaka marama taubu wakambule tikani na wibunu araramba ya ateroa wakakina vei kimuni kifisar na vei siame tiko mena be sai witi keve a se be na bunani na sem tiko mekina a ya marama ni wani buka a mena a koro nangia a wasu tiko na yani anu mena yau na koro salia
0: Tutoka na ukila nirto na vita mai nirto sando mai langa serwa suma en nanta pata pata bena kongo na lubi viti iyo na turangan taman tonongo na turangan sangan ibi
1: Turangani
0: na kortumbu mbudhele mumaira. Ya, raitha, totoka bagoji. Na huli, na wekangu, Rosi na ikavinikuwa, veira na wekanda, erasa semberi nirongotha na mbula itiri, na nomuni mbisi nisi. Ndo manda na nomuni talanoa.
1: Inaka. Na mbula itari na businessi tau yaku taku ngai wale, home-based business. Vivi taku mai wale lai ni sembet ni mai wakilai senta kena yang baik sauti. Ndu sangat tunga nakakane na nunggu wali kuru mea baka misana re taku mai ngoro, ntaan taku ngai ngoro nunggu wali kuru wale. Kito ubakai tiku-tiku e Sunny Hills, Andrea Place. Vivi tunga ni kena businessi ngona mbula itari. Cikla ni itu Facebook page, ndu advertise tak Tokin na bi pa kaya kabi sa napaksingilew ito ng Andrei Mendo sa paksagari. Kito marutati ko na bi kaka na pa kaya niyano. Meron ni bi nganiti pati kina puno kita kinangoy. May pa kanyang bi maluwiti ko na nonda ito kaya pati kair na yano-yano. Doto ko na nito kaka na do boli sa napakalew na nito palusan ni meet pa. Iyo, kung ang kong do uliw sa na kena boli, Boya to bir na nanda na palangi sando tig butal nga mer tig butal ita kana palusan ni meat pie sa tig bungo na maging ko kito sang gire din sa tig bumesa lako sa rani bir na nanda na napaswe sa lilip sa rabir sa rabia kanya tig na palusan meat pie sa ramp sa tig bumesa rampay lip sa tig kanya pa ka laylay sa niyo kan sa rampay lip sa rampay lip to kanya sa tig bumesa kikilay na kito kanya ng bulay itiri sa may karuwa to kanya ang baki ko tao
0: Totoka pagoji. Erndo uvitartar mivia uirna wekanda. Se au kilambeka na yadha nimbisi nisi. Erve voli vi enano virtuna vi kemuni. Erangai se mi kilantiko mera vitartar pagadha vi kemuni. Iyo. Ersata sarongo italno takatika. Indana marama kenano matubu wale. Erto uvokiti kitiko mbeka ina dheva kio kalani. Sada katiko mibaya. Oi au kilasarangana marama ngori. Ngo ningole nga ina ivolamata. Ni sulisar ni wakotu buandolom ni tuktuku ya ya na orede tingona na wakatai na kena na yalo ni palusa mimit pai obango senga sengai okira na leoni vono merengai redango erna tukuna seranga ni matene labo mati na kani labo iyo mbalete ni buto zonga na leoni monu monu na lomoni pai wala katalisin lore na pastry iyo Vave, ngo ni wasang kasarti nga bising ay maramataw?
1: Bising nga. Na bising nga keve. Ano nga ngo sa tingin mo wakatale? Ya, na kami nga sa gendo wakatiki na di na watiki na kaya nandong pick up chika na mirpay na ngunang nga sa suka may kina ya sa prep sa orto na libeng sa kila na kami prep taki. Yusuk nga mayo sa bababisar nga. Baba besar ngati guna pasang kan defrost kau nak kana kau defrost nak makan lem biar nak kana roro wa mati ni kau bawa lolo iyo ya so nak disket tentu takkan cik nak biar kau biko saat ini kau mesa politik serti kau balik bui sama tongan itu apa kau kau patok kau balik na buku ni kena asa ngai me untuk Apakah karena besar ayah nenek tua tanah biak kabir nan nontai, apa mimpi bikin dari toki. Yang betir nak kaya ni anu pas kira nak malang ni, lewir na weekend eh, sol wir untuk biak kaya nak kakar bapak speaker or dengan main na weekend. Satu yang unik tu, deliver satu pemisah lak saya ni panggung biak nak kaya malang yang sales mission bay, ia satu yang bukan yang nenek tua kan pengen ni nimbul eatery.
0: Sarai tu.
1: Kan pengen ni lolol.
0: Iyo.
1: Iyo. Kau eggplant in coconut cream curry.
0: Sandina oleh bekas sementara tali jeng turun gaitel mantepin palu sami pae ore itu kuare na na ndri ko bang tejung ngo limbu sampe ngamen na kor ko ya sar bekas sar di
1: limbu
0: gori iya
1: limbu pakan do mena kor iya
0: gori sa sa sa ki mo mo rental ni rezeki mo ni di rosi ya bekas sambo ko tali na ndur kamera iya
1: ento yang diri tak minggu na ku tali po
0: oi isi ki ni ka ku ni ngiri ti iya ni ka ku ni ngiri ti rosi mlo to rosi ko bos sar tengah ngo na retio iya ni wa ni warra ka baka lantanga ni kedenga ngo san ni ngire ngire ti kwa kuni ka hendo san pe ngano ka nda sangir jungan ya memba di otata kana na palu sami pa iyo
1: ngo na pick up juice ngo na no tau na dona maram ni ra o ateva
0: o is na we ka ngo iyo ko san ngo ruve na katatanga mo ni na ba madala kina na we ka ngo na juice ni ndo madala kina ta no na weni moli san manda ba kadaba
1: iyo na herbal juice eh? Na herbal juice mevakan na immune booster patake na kwa kalayelo chiko patake na green juice nga kwa nutrient booster lele busar sa mga takatiko vile vihir na nonta dosa nga kwa ntono customer sige ingisti nga maya o buwati ata maram nira iyo sa lele busar sa vila katiko na juice sa patilatag tinga na binak doyang sarbalim na ngoni flu ndalak turum siyengoy yeah, on tungay lo mana ginger na garlic na nabika nga rin duwan teki balikur na spices eh. Na ginger, garlic, turmeric, kona turmeric kandina, pati kina turmeric powder, lemon and honey, pati teki to kaya, vana immune booster, immune booster kwa kala yelo. Iya, yeah, kata-kata toka, ndo lungun tonga pamalua, ndo rosa ngul chikunan dolan dolan tabayan.
0: Atoka na bonua okila na page nga ni mbula eatery na ivola matera ni tarita kina na numu ni menu
1: iyo na ni to mbula eatery page nga tiki na menu kese nga na reningiri mena nungu number 021-091-51339 kaya wakara pina kata me totola na vitartara betale wuna ngona so mandang avir santo message me sa sintara ira rautu sini urona singa na lewu ni customer.
0: Hey sa, nakan ng kubab ni binak takir to ng one ni sarto kila, eh sarto reza na kano binaka. Wabi na if you could put one dish from Bula Eatery on every Pacific family's table, what would it be and why?
1: Iyo na kaya ka already imbil takin na kakana pa Pacific na lumanin doon tayo peli o na tukunin it's gonna be nutritious, healthy and it's what a family will need for a day. A Pacific family will need for the day. We have some like lamb curries, so chicken lamb curries to your taste. Not mild. If they want it mild, we do it mild. If they want it spicy, we do it spicy. Say normal nga. Lamb so chicken varieties ni ni tumbula itery. Ranir nangay bitartar may mer ranir nangay tukud bilay ng nambayan tabung tau.
0: Wah, saya apa kentua? Ia memang sama lek sangat ni sekian rongga detiko. Mungkin menangge bitar tarayani. Iyo, wabi, marama tau. Wehirna, wekanda marama. Wekani marama. Rakyanan tau napa wabi, rakyanan tau napa kasanga. Engkau rongga detiko, rasa wekim ni rongga tal tengah nenum ni talanoa. Enekam ni kuah. Er sana wena kat. Ayoh, ni wakai far talangaya. Iba karendu reritu na to take the first step. Eh, iyo. Nafosan dah kani bi, baka salat ki zaboron yuni I sulibihir suni tukunu veira
1: pina katao kila ni kenda na marama lewu tunu anta pesu ni wastan kapaka bambimi bikenda na ito ke rao sarnga nyo na baka dhora na business ngo seng ni anga mole wa take away shop batini na sauli uptar na lewu tal na kao na baro uptar ka kina kwa ngo na kanga sarnga itu vehiko na kanga ore ni na pasang ka kina matikuguna mo salati uultaka Eseng ni ang tali mo na li panga rai lau mo li wuli ame kina na kawul taka. Kila balete ni na kanga sa tua politiko. Ora ni na home base kina no business. Kanga rai na kawa o sanga nga mo na register virto na Auckland Council. Mi rai nindu na nomu leise di bango. Wana leise di bango sanga ge me verify taki bi ko sanga ge soli bi ko na grade. Either grade A, B, or C, but the grade A is what we need. When I take in the bilakat, in the lakwa, in the na balika, na kenda na rebe tiko na non relation ko na must, na varitek tiko maybe kenda na kamera na vakawa ng tao o ira rin ira bitar tar na Auckland Council we kenda na tiko Aucklandi we ira na tiko na town taki Aucklandi na council daro nga na tiko kina bitar tar biruto minto na nomo food control plan. Yo, mendo no food control plan, no food control plan ya. Sana gere ni soli kina no mo leseni. Era tiko na ilava nda lava ki kina mendo na soma. Ia mendo na soma, balete mendo saka vaka tu mando ndono, eh? Me kakwe ni nda na balete ni sona ngona, me nda kakwe ni bovi tu en sona lawa. Nda na bovi tu kina ni nda voli voli teke bambutu buto, eh? Na food control plan, sana nga tu vina katorto, na food control plan ya. Siang ni kila wala nga Auckland Council, kila talti nga MPI.
0: Toko wako
1: jini mga. Nangon esel ni kina ni kuna leise niya. Kwa public view talaga sana chiku manorto public view MPI. So sa siyama kewe tuwa ira na kago. And dami tamtara wato ng Auckland Council na aw binakanto ng food control plan. Wato na sulia may. Tung sulia may vikor, sana kay sulia may vikor na may ipepa iso. Biba toka na filta ki wala na tiyanron pepa. Biya o na filta ka toka. Kuni wada sa, takaba. O yaw, o decline takim peka warua. Na nungu sanga chiko eh eseng ni wala rara ta kamenda field form ta kana food control plan betele usar na kena vilawa which anda sana ge me verify ta ki virto me sana ge solingo verify na lak sana mi vale no mu vale do virto ya na me verify ta no mu vale kuro me na save be ire na levanta na kakana safe to eat for the public.
0: Oh, retum dengan yang guna menipol ni kursa safe to eat kan jina. Iya, yang maru tak tengah ni, nama menipol na ah, saat itu kongur, wena nomu ni certificate ya. Iya, itu kau ni rezeki tiko na veikai so sa route kau main nomu ni business singgo, sa bukit sertinga nombola na visinga ni nomu ni mata bubale.
1: Iyo tau sa bibu ke sarvale well ba kalem sa na bibu ke na lomani matu vale na ke na vivi pa kiti kunda vaka vaka tiko vivi ta to sa na side hustle bango kalunga ti min dollar tu na business bango iyo kalandi ni bonule wi en dollar tu na home business a home based business sanga ichi ko menan do ngona sana on kina ubeit ya na ubeit mo sa waro tal to ngo ya bat ke no kru e ya na buku ni ke na beto ubeit ni sa on my kosal na order sa la kutunga e pa ke to bia tao to ke ba torto na lupe ko serto na ka ka full time ge ya ka ngar to sa ngindo ti ko e
0: Naga.
1: Tos pa malu amanta toka tau.
0: Iya tutok sayang aku kento tu niwe nimbu kesan pangaya. Apa malu cengah sangka itu 440. Iya. Merama tau. Oh abe, ini na buti kom dia kamenan dolan dolan muni bal ni kan landa.
1: Na buti kom ni tol naim baki tos tinggo tau eh. Sakaruan ni ambaki go. Na buti kom ni tos ni ambaki me ubulai teri me. Me vambula nga wa kiko na nona ilavo me start from scratch. Me nange katol niyambaki, me ochi na katol niyambaki, me sa nando atok na nando take away lelay. Ndo na muno atok ngangori wa kalandi ese. Kwa me start na home base, sange lakwa na wana take away lelay, na muna ngotaw. Na naloma ni business, ndo na me na kilay nung business. Kaya po kana sengen ni kilay, o na lay ndola sengen tu ni kilay, kilay na ena rin ni... Paling ngayon ko talaga, mati ko sana lay soma nung rent, leo tal na kao sana lay soma. Iyan ni inter sana kilay rata kain nang bulay itiri, mingi lay ndola kaya na take away. Sana rao ni nanta na kilato kani sana bo. Iga bubi na kito, okay?
0: Anjina to dok. Why we in the way festivals is so? Oni, inga me malele kina luma muni muni leiva ka stol kina, se sarut kim ni sarti mandanga na bulbil tek me vale.
1: Na leise ni rao ni uba takeaway shop, na leise ni kansulia mingo Auckland Council, online bookings na lakbangko na stalls market stalls ya will chicken in na stall ni festival rani lakina rani sona festival keron lakina kwarna loma di mazawa ke kanga na singapore wa ina sin rato kampalet ni nontop sing tambwe Ya, kita na pastor tal cina na na tu song kona Auckland, the University of Auckland. Kona tak tiku na kawal ni singai, arto bisu retiung mai na buku ni stall, ena vital beka na Pacific Island stall zer na tiku ikia kita na tiku ikia na bula itari. Mai kawal ni singai.
0: Tatoka, tatoka pakoti. Ndona nomuni wasa ni viva ungeti veira na luvi viti turanga marama but Natalia ndi tu weekend keve hiyo ya na kavini kuwa ni imberni meza wano ndorbi tartarongi ndo talanga na taro wave na baked goods ero talanga ni kemi otayani
1: baked goods na pai na purini na kanakan pa viti na topoi na mbani lolo mbamba kau rata langa ni ni otamai tau na pai na custard pies eh coconut pies cassava cake kevin gora chukna ni to paket ni bulatory
0: totoka ni berni ni so mona taro matin taro taro bikim ni how can we as Pacific people everyone bibi bikin tatra lu bibi how can we support your business
1: weekend na lubi biti wadam tal tau no muni taro
0: how can we support your business
1: okay binaka na support ngani no the business but okay na le ngani order la ko maya sala na re support tang binaka kida na business ngo ena total talanga na ken na kilai menange le into to kan na no the takeaway shop ena ndona buna e bola ka weekend ai le le busa ren do tarti ko mai na non la ko mendu liang ko la ngana mai pick up ni rosobi ratu sama na weste i onda lang wala ngan pick up sa sin rata ngan dili bani kito sa sanga mandang air na pick up orders merata karawai i na support wala ngan ni business ni toke kera wala ngan ingay leo tala mena orders sana tuwa sana ka vinaka
0: don vinaka iyo kena kena vi tukutukun takia talenga iyo ea kena taronga wa taronga tiku kera ni ndono numni vosa ni vibaka ungeti ndono numni iyo viva ungeti veira na turanga na rama durubuna wane lewa iyo era na wuna utaka tumeteka bundana na business wango ena ka vendai
1: na kana na people on getting out ready no was a weekend and I took in and I came ni kwa we came ni na dorbo ken ngon ya le on maramatina na tirana na business va vanga oni na via baka baka dora baka to le mo baka dora ke baka mo nga isteng ni dona la utiko biko to mo nga ni la mo le like sabi na katiki na mo tegu mo ulta ki ni dona kai ndo talita kono mo takapa okay re mona taka pambaletini iken ke mo kana mani visa na bula iteri na ndola se na visa la pima tangali home based ena seng ni na affecta kana non business in total but in dindi ti kona di talent ti ku weekend dindi tala na ndi kana kan ni kaka na ko ondo vanre tapale mona no sono ngono ndo life kina e levo sara na market bank we e seli le ti ku in Auckland na non da na kaka na non da ti ke mo kare ni so tali au be wangi te me vaka bela te men tare ni wasiana binaka kena kalungata in samai tu gara pono terra sali utlanga na kabina kai tukina ia ndo nangun sala nga mona renta kabina to le men ranu leseni era rasa na la kabina leseni seng sanga ni rendre tu ir na be buke na Auckland Council ir buke ku sanga nu na ta kabra num paperwork meron yun na rawat kina ng food control plan eh nakakaba nga orin sa kaba kaya orin ipapagi orin sa kalobo o biya bultaka raw sarto nga ninda na pagkaya to kaya manlele man nga nila po start man nga iwale do man nga na nung basang ato nga iwale sa raw tikin ng business lay ibi ko na biya start tak ng business iwale kwa nga yata upa yung ganga tekin na biya na nonta yas na biya dito pa kin business home based business home-based cook, ready-to-eat meal. Sengen in dona kaka na sibita na home-cooked meal. Eh? Erendo tukuna pala wera na ito customer. Erendo may boli-boli. Oh, endo at time din na kanakan ni kaka na sangat din na yabale.
0: Kandina. Isa ndota ninge ndota nindira na kakana ni wasangare wale wambimbi beki kimdo baka bu wale maram tawo ni masulaki masulaki na kakana masulaki tala ngano rambula ramai voli voli iyo toka bakoti tali na wakarongoza na numuni tala noa na numuni viwa sene waka sala so kena numuni viwa kalunga angata kitiko na ngalo endai maram tawo kima misa lolo mamasu yani virtona pita mani wangu nubi naka na didi baki mbisinisi en vonongo sena koro nanto korto toka ngona koro ni latha o otama kima kaurau en kabinikua ni baka dhengu binaka
1: Pinaka tau.
0: Na sarwa ka levu, malek sarwa ka levu, ninde runga tika na iwa ka madhala ni rota langa ni sarwavi I tu I marama ni ta, o marama tau wu ni wasata, Rosi en I wola mata en I kabiendai, eh? Kia waka o ni ngandrepo mo ni nikila, na matelele ni tukutuku ni vei kata langa, na vei kaka na dindu yeso, erto wuli taka tiko waka mata wu wali, ni ngole ngai na nondro tau I wola mata, na nondro tau wepa, ni wola mata, Nambula Eatery. Nimbula nimbula venaka. You ready to go to Palusa Mipaya, Mungongo, and Limbu Saranga, Niwainimboka. Josh Amania, Niwaitini Namini.

Wali ning gravita bini kuai ya ke ele no telnga na huvu sen drakimbat betango ko ting mai na wali niang no mo mus niang ke no huvu telnga ke no hu telnga io ni to masi ban ni wali sen ka bini ko bikim no marama no ke ki round down ni ke baki me ha to tol nam bula bikim rao emeni emeni io marro itel tinga nam bula obvio bibina ko nana lumun ron rotata yan ang raki ko sa roro nga yan sana lumun ron talaga nyo nana obvio bibina ka talaga eh iyo kanjin iyo na kapni ko enda na rongod tiko ndo talaga manda na sereo tiya sana ngay waka madal taga bikendo atutahi na madal ni tukutuko ena kapi ni ko rosi ni waini mala seni mboro junior monina waka maruta kikina ena kapi ni ko dosan bulo binaka Tamai believe, tamai petsi, bolu na kay mosi o tamarika. Sa bolu na naturang na kay kito, nando sa mabina kamay ni beka, ni bakarumbo. Kikim ni kita sa na lubi

0: Fiji.
1: Nangono nda bali walesi sauti tokongona ono ena rosanga bula kalimene miniti nimbula binaka ni mata binaka mai kimni nangone na lube biti ni barong tok mai ena vesai inisland yeso ni barong tok mekina na salika kamora hingona lima tolundua sen 531 PI yan PMN Fiji sena pamana viti na asama ibin grabi tokongo nda bitoka ina bukun raun na nanugu Eleanor turanga ibiu kapakatanga kina olibi mbula tangizi rosingi mbula bina kasartiko nungo nungo ya baka ngatuku no nemaye hovitiko baka talanga kina lumun romu baka talanga kina na kina ngunu vikalibu na weni moli kapakatanga kina sotali na viwani mateso merani taro vikenda pambimine kena to sartiko na vi mateso baka talanga kina tobi mate na kinta kila nilibu saro vi irinondo kubale ya the viretiko na ngonongo ahia ena vikenda na rebaka na matakina ni ena ngonongo medhavayani na vitu esotoko na vital no kapakatala kina na itukutuku ningito na vitu kina walu nda na redhitoka kina sana na vitukutuku ningito tali kanda na kara nda na nama kitiku kino irana nondo vuvale kapakatala kina esobe kenda na irana nondo ngone irana ngitu tukumbeka ni mataka kapakatala kina sona vipa nua nda na rani baka na numitali tinga kina sona vika sa kamurako uti o nemai kapakatala kina so tal na bika me baka na num tikin tal tikina en singa bina ni ko singa baka rombuka na ikatin ka wal singa ni bulo september ronondolu ruas sanga bulo ka walwe da ngolimante portona ya nu boys na nongundina na norto lang seretiko bat ke netly rock and rocka ka baka tanga kina berto na vonga ke munia Lady Malo, wateke tikina kiveke mnikethe na luwe viti ena vese New Zealandi dhabanga enda baka rongo tikina maimura ke New Zealandi kapakatalanga kina ena na theba, ena toklau kapakatalanga kina ena vei vanua kitha nga se kapakanda baka rongo tali tinga maivanua tani nimbula binaka nuitaka nyo ni maro taka toko na vei sere so kena vei kaso e lako tiko mai nomini serne nomini tebe li kakamura kingo na pama na viti Sena PMN Fiji. Tangali mande burtona yanu boys na nongundina batikei netli rock and rocka.

0: to PMN Fiji.
1: Ya nangono ndo walwale si esa poto kongo e rosa ngabulu kabana miniti me bitu nakaloko ni takan ninda maro taka toka nda lesu tiku mbega maina taka zaka kibe kenda na ngole taka zaka mbega nikua kapaka talaki na kibe irna luvenda era ngole mbeka na na buli sara lesu tali tiku maingo nda maisotso tali ngoi vale anda mai vital no ti kondo ti ngbeka kana bilo ti wasanga ti ngbeka nana tun ti ngbeka tata ndona ka sota mai pol da kazaka arto tun ti ngbeka ngame na ngone na beka sor to roni ni tun no mai mem baleta na kena vital no ta kina singa ni kua ka baka tala kina na beka ra sota mai kame kurni buli barok ti ngbeka nana no no wasanga ti ko nimbulo binaka ni mata binaka mai binaka vale pon nda baka rongo ti ko mai ena salnika kamra ngona pamana viti sena PMN Fiji ni taka ninda na vitoka ni toka yani na sikini kuwa na bulo na singa rombuka na ikatin kawalu ni September ronondolo rosa bulka ona na madha ongo na madha ono madha watiko na wekanda to na maori akla ni sile busara sara buli de mekorni buli kapakata laki na veir nanda bueno ni daka daka na vei so na vei bosa iso endara ni bosa takateo ka era rosa rawa ninda vibosa kitaka karo ninda vibosa kipatikeir na wekanda na maori rando tali taka merando vital nova te kienda ando manda ya nenda na ke baka baka nda tukuna baba lang na welcome se na ndado ka okenda wa na toke na mbula binaka ke rato era ndo tukuna na umai se hare mai tena ka to ya so na vosa rawa ninda nda rani nda baka yang ataka me rawa ninda tigbune kina en dona sal ni vivo saki pat kir na wekanda na maori o kila sanda reba na matal tingango na nanda na poso baka viti en na bulo kotova ka baka tanga kina na madawa ni singa kei viti kila ni libu sara na itikitiko en vitao ni sara mangu sara tiko na vivo saki en vabimbi en non rovina kata mer na mer na da kabe indona ka rakana mbeka serra vakabulidi rembeka na ngone serra bulita langa wair na ngase na poso baka nondo poso na ito okei vakatala kina so na ito baka viti rawa nira vakabulidi kina ndo maksara nina ya dhaya herra ni baka mbulumbul tekti kina na nonda na vika so ekile ite ni kina okenda na kawa ito okei nimbula nimbula binaka ni mata binaka mai wekem ni keda na lube viti ni baka ronga tiku mai na sali kaka bora kingona pama na viti se na PMN Fiji kibikem ni na wekanda mai fangare ena ndua seba tolu pointi ono na FM mai Hamilton ena ndua seba tolu pointi wana FM na mai Tauranga ena ndua seba tolu pointi walo na FM kapaka talangki na mai Rotorua ena ndua seba tolu pointi ziwa na FM mai taupo ena ndua seba ba na FM mai Hawks Bay ena ndua seba tolu pointi ziwa na FM Taranaki ena ndua seba tolu pointi ziwa na FM Manawatu ena ndua seba tolu pointi wana FM Wellington ena ndua seba tolu pointi vitu na FM kei pakatalangki na Christchurch ena ndua seba ba pointi ndua na FM Dunedin, dosa ba tolu pointi wall na FM, Invercargill, dosa ba tolu pointi ono na FM. Kabaka tama kina kebe kenda kia New Zealandi, ena dosa ba rua pointi rua na FM, sei Aucklandi, Aucklandi nda maro tatiko, na salika kamarengo ka rongo vonga vina kasartika ya ni kebe kenda, ena nonda vina kata menda mai maro takatiko na singa baka rombuka ni kua na ikatin kawali singa ni bola September dan ngole manda berto na malumu ni tombu kodho kodho na lomamu

Ia, chale mariawa e nga seraya a waka nga nanu ni takanu ni maro takatoka nga veisero ngo e ngole toka ene mni tewe lika kambarek ngo na pamana viti sena PMN Fiji. Waitin karone miniti me vitu na kaloko ni walu na kaloko enda na sanga menda na tako sutiko I na koruturanga ki ve turanga matangali ile satora ki wakara wa ni mouna gaitareikwe ni uti wakalele ingo mera ni mbulungo di kenda maine soni tukutuku ningito kapakatalaki na naveka esue lako enda lako durumo tiku ngoi nisilandi na ngito okila ni ndarai waka na amatsartiko sona provincial game e lako tiko enongo nongo kapakatalaki na nanonra veira na ndau talaitaka na rakabia na NRL sen rugby league raipaka na matartika non sarangito ni singa tamungo lebu saranga rasa andartiko me non singileti na loma ni office wiki ito matangangu arto lebi thaba tarto sa ato sa di mitakantiko ni nirto nanganga na rawa ni visa utaki nebe kakaya vena mada saoti yandaka irida nga unga una nangai tukuna kila na veka kedea lebu ndo rei waka nama takina ka waka talanga kina ena nanda waka nui nui vinaka ki veira nanda dorvo ni nisulandi ena nanda mai ngita taka na ngita ana mada sao tindi ni rato mai nruka I rato ngita sara waka vinaka ena ra waka nui nui vinaka talitunga ena nanda to ngito ena mada wa ongo mena immigration na New Zealand ndo ni tukutuku nga eme mbaleta na noroto sa Kama bimbi wana matin tuwa witi, o tonga ke tu walu, ke baka era vena kata mera lakma iwa ngande, endua, sa tosobutiko na kene isau, ya ke baka era dhakaba maina nonra application, sera mbita maina nonra bola kera kere, na panua era tiko kina ya mai witi, tonga ke tu walu ke kiribasi. Ya vanga na panua ya soliborto, ya maina ke baka era vena kata nonra visitors visa, sa toso sombu, mai na ronan rau tini ka ono nan dola ka keni sautu iliu ngwa sa ndonan rau ono sanga bulu kando nan dola ke bambimbia na vina kasarango ke waka era ndo vena kata mera ngande mao iru na wekanda ka baka talangina ni adho ndona itu waki se ndona ka ndo mai waka dhuri New Zealand ena ninda mai sota waka viwa kani ndona salango ena waka libu takasara se waka vina katakasara nan nanda rau ninda mai sota waka viwa kani nisulandi. Baka talakina, nona rawa ni mai I sara-sara ena wanongo nisulandi kara mai marotaka na vikanda sa marotaka tiko kenda nanda mai tiko ngo senda kamakoro senda tiko ngo ena wanongo nisulandi o kenda keda enda sa mai kiwa toka tiko nisulandi men nanda wanua tunde dara ningole vena website ni New Zealand Immigration men dara ita kina na tikina ya doni tukutuku binaka ya mea metiku mena bulo chulai ronondol rosolkon kembal sa dalago tiko nongo nongo da ba antak sarva libu na tikinea ni sa baka sa lele itaki na ken na isau ni nan ke baka indo evena kata me vola kere mai ni nan evena kata me lako mai as vistas visa iyo vina ka baka libu na immigration New Zealand na kinan rorede tiko na tikinea iyo ngona de valuale sa botongo na walu me vitu na miniti dana la comanda verto na lemba mboyawa elo main sau sa yali na loloma o te tiku beke mni keda na lube viti ni barong tomai ena salika kamrengo na pamana viti sena PMN Fiji

Isa, saeli na loloma. Pina kwa libo rito na lemba mbo yawa, eloma ina sau, nuitaka nyo ni marutaka na veserea, engole toko maingo na nomini salika kamuraki na pama na viti, sena PMN Fiji. Nimbula, nimbula binaka, ni mata binaka mai, auntambi toko ngo nedhangu mose setaba, auntambi toko nubukun rao na vito kanyo, elenoa turanga iviu, kapaka talanga kina Olivia Mbola tengizi. Nuitaka ni rao marotaka toko na non rao tiko ivale nongo nongo, kila vito visartiko na mbaza, binaka kibikenda, vito vitiko na mbaza, binaka mende tiko nga bandua, wakaratu kuna nubuni wai, ndakuni vito saki valiebu, kuoso na Sol Solovaki, na ili butali tu namadha wa ni Sol Solovaki, karawa ni ndangai mai viso tari tale, ningona saa mbulu vina kina, ndambulu vina kina, karawa tale ni ndatomana tale, na nandandu itavi ya ndandua. Ini ndamaro iki ndatale nga, ena rawa ni... I ramar rau talangan ini dengan ini itu solia se takapa na ma mati takaya kibe ira talena so kapag talangan kina rau ni rato mana tika kina na beka so era ngarabe na bengo na pambibin ini datugo ni Selandia.

ngandrevindina na nonda ndo ngandrevmeda zakazaka kapakatalanga kino nonda ngarava na nonda vuvale kapakatalanga kino veir ngone no nola ko korni vuli ya ndasikilati ko ngono ko kebga ndue ngole nga mayo te mate taka mai rumeka na luvendra ko tembe ko mai korni vuli sho kenda na ko tembe vale zakazaka senda ko tembe nga mai na ndono vanu enda ngole kina Kila en rani mai vikta kavisar kibe irakedan leren bubali kamae wakain dona kai na rani songota na bubali ena vikar via da kaba bambimbi na nandana na vina kata menda na zaka zaka ambeta na nenda mai tungo in Islandi na vina kati mesomi na vikar so kena vikata leso enda vina kata menda wakai dora waka bubali enu itaka ninda na santa na marroi kende tiko wabinaka kaba katalakina na nandana reida toka na vii sale so karawa ninda rawa ninda baka mama nda taka kina na tebi mati kebaka sato wikenda tiko kebaka talakina kebaka enda vena kata menda taro wikenda menda vei tebi mati baya nda taka psara nga nabi kaso kaya mande so urei tongoi nivali taka tango rangunu waini moli tiko sona hani kebaka talakina na wai kata kata baka leilai toto kandino nda taka baya seng sara nga nira rarea raba ndindin taka ira ni nang ngoni liliongo era singa ni mboto bi mate kwa sabi na kisara kina ena tikina ya na da bagana ni miti ngani wala kalokon dan na sanga men dan na takoso ina korturang dan na barong tikina ki ve ilia sa torre na buku ni tuku tuku ningito ena non da benua na men dan na barong dirto manta na bueti na vebueti ni men rosudo au ngandreva kapaka talangaki na tana tosa raporto na dhangi nindele ya toba pe masta dhaka dhaka ena nona sereka tiko na sere ya ngandreva meo sereka wate itiko kiwe kemi ni kede na luwe iwiti ni varongo toko mai na visa in New Zealand ya so so veke anda sanda kai suku tikumbeka mbengo na dhaka dhaka ndo tikumbeka na mbilo ti so sere text tikumbeka iwe na soto kina na singa ni kuwa kiwe kemi da umai wairoa da umbulu binaka mata sanrata kapaka talangaki kina vi master chone nui taka ni ndona singa talanga vio singa vinaka ni kua ni ndona sota kina kibi kimdu talanga mei nepia vei neita nui taka ni mbulumbulo vinaka tiko na matabubali mai sanangori kapaka talanga kina vei tabalengu mela mundu nui taka ni nda mbulumbulo vinaka tiko ka lako vinaka tiko na singa baka rumbuka na ika tini kawalu ni singa ni bulo septemba rono ndolo rosa mbulo kawano menonda kia dena serengo vebu yeti ni menro sudo a un andrepo.

0: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
1: PMN Fiji.
2: Yeah, vina vale bu kalia na na be bakana numi tika ke ke weekenda na numi tiko na mate taka e la ko tiko ngo ke bako sembere ni o torna no mi zula ke bako vena kato mo na zula e na tatarovi ni ke na mate na ni ke na vitobi na mate ndeo ngo ko la konda da la ko durumi tiko e nongo nongo ro sranga ni ko la ko bana no Uniwai, le tarokina, akila ni kebaka tiko na sala, rawa ni torokina me mukuni soma indona ka, rawa ni oridirto na uniwai na buku ni tikina ya. Inda maru talanga we kenda na tiko ngwa I okalandi, na buku ni kena sama I andola kona City Rail Link, da kila binaka ni me indola na singa tambu saoti, na ikatini katuli ni singa ni bulo September, ronundolu rosanga bulo kono. Libu sarra kena vital no me ha dotico no ngongo ki ve keito mandanga I vali bolo bola a so veir to na ve keito ora to tiko sarama na ra ke o klandi a sarba kang tak sarchunga me na train en ngongo ra reden ni rawa rawa a baka talanga kina ra la kuduru mo mai kona vanua vo a sen train station vo we ko baka ngata ki tiko no ngongo a ya kona te wai horoi hortiu Wataka talanga kina na K wana K Roads and na Karanga Happy, wataka na Maunga How Train Station eh toluna Train Station woya kasa may dareda ni rwanda kabali buti ko lele butalang korada kada kana City. Era rei dana kena rau rawa na non rvito se aki nira iliu era sendo lakmai na I Britmart na domai kele kia kara ta rabonde na dona basi serra kele mai nandua na train station kwa wole ka itawa ni rangai bondo mai nambasi merangole mai itawa ni ena ngonongo sabaka rao rote kisara ni rawanga ni rangole saranga mai nanda train station mai na vanua eritiko kino ira kina vanua saranga korabia kele kina ena loma ni itawa ni enda vantak saramdanga valiwa kipo sumbera ni ngole tiko rani na vana vatikirito na ngone o vataki itama ni ngone mandanga sio kem do keda babu bali ndona ngone binaka ni baka me ndabe ndona kanda daka pata baka babu bali ndangole ndale e ndale sikova manda na bono ngo yo mandanga usimber ni lakova me na bono ya e binaka menta lakova ye nda sari tu nga mai tumba na ngona sedaka tiko kina nga ngoni ndanga ire saranga ni na ngona sada ko tikine na ka binaka kibe kienda baka tala kina kibe ira na lubenda non reida na be baka torda ke takia mayado na non rosenge yado mai ini Sulandi, si o keda talangano nda sangeado me ni Sulandi, nda mai reida na viva katora da kita keado, nda marutaka, ni na vika kida gwe nda contribute kino kenda, nda solika kino kenda, na vi vaka daba daba soa e musichuk ngwe mai kibi kenda, hapa ntaka na matintu, mera ni daka kina na viva katora da kita keongo, me daba, mera wani vina ka kina, na nonda mbula, na leo ni vano todo, kwe na raninda sandolo tu nongo nongo raninda nabunaba kabu vale na nonda lei reida na City Rail Link kive kemu ni na lube biti ni barong tuko mai nabi sa New Zealand itali so okleni nangol mai okleni na dona tiki nango ni nabi na katar baka menum ni bucket listi ko rawani ni ge mai hitonga toka o sa listu mai kia ke baka lako mai na news o karanga happy train station sa kila toko iko oh ya lak sombia ira le lak da mai se kona train station ko boleka wana Auckland wana Sky City rawani sa torta ko hiko akito ala ko kia au salis mai kia dan kabinaka merangol mikina na ngwane don katalanga na vaka sulibir na kanivuli bir na ngwane na nonra na be kaso e adutiko e na nonda bonongo oni silande nimbula binaka nonda wa ngone wale wale si sa oti to kongona vitu e na tinika tolu na miniti ndangol manda be lisa va marasi burotu kula baka talanga kina nonda na barong talanga be madio salauda na Sereana nomu nomu loma ni vale. Potei tiko vi kemni keda na luve viti ni barong tiko mai na vese New Zealand, se South Island se kenda ngo anda tiko ngo I na North Island se en Rasara se fangare I vino bo nuanga enda ba rong tok meki na ngo ngo me no muni todo kona serengo ni taka ni maro tok tok na no muni e ba rombuka ne katin ka wal ni singa ni bolo September ronondo rosongo bolo ko walu

Ya mati sa salauda no mulama ni vale ava kamaro te kenda tiko en salika kamra kingona pamana viti sena PMN Fiji ninda Ryan na NPC sena National Provincial Championship kwa baka dhuri tiko nangonongo ngona mazawa ne kawalu ni mazawa andona ngito asaba kai dhuri na noa rongito kina na Countess Manu Kau watakata kina na Otago mai nganga kina na Otago ena lima sangavulu Rosongabul Kandua na Countess Manu Kau. Gitu tiga nangono sarangango na Tasman kabakatal ngaki na Auckland dakilan ochitoka tin corona miniti lima toko Tasman sengan tiga nona kai o Auckland ye. Ndabaka nuniti kubarito na Thoroboni Aucklandi nirito na nangito binaka e nambungi ni kuwa sange yo tingwa e tinkarona miniti ni vimama na ngone ningito e nangito talayani na kena tukuni talayani sa vidu toka na kai kibikimni na singsara ngito tiko seo ni webarong toka nga mai muni rongwa za na kai e na rito sarawata toka na nuta Thoroboni Aucklandi lima toko Tasman sanga toko Klandi ni oti toka itin karuna miniti ini mataka Bay of Plenty ni batakero na sota batake Hawks Bay aya ni oti toka na lima ena osipositia oti na rua ena lima na miniti ni mataka wakatala nga kina ena kavi ni mataka rona sota kina na Waikato ke na Manawatu ya ni oti toka na lima ena lima na miniti. Kabakata langi na nambongi lebo sara, rona sota kina na Wellington, kena Northland, ya ni rona sota tiko ya ni oti toka na vitu, ena tini na miniti. Kembali nangito kia dhaka ananoa, dhaka nikua, kabakata langi na dhaka ni mataka, isang nindua mbeka nangito, ena baka edhori na singa tambu wambutai. Iyo, iyo nangona mtanga ango, kila ni sauti toka tin katona miniti lima toka na timi ni Tasman senga toka na timi ni Auckland ni taka ni ndabaka ni niti kuburto na timi ni Auckland ni rito na ngito binaka kapaka talanga kini rito na bakarita ka binaka sar na rito bakaro ni ngito kila talanga ni nda lewe ikian da baka satu kuniwati nda rai baka na mata sarati nga ena ndo tali na semifinal ya na baka edhoro na Warriors na rugby league na baka edhoro na team ni Islandi kona Warriors rauna sota tiko kina bata kina Knights ya na baka edhori tiko en Eden Park kila ni lewe hira sa sanga sara mera taura na nonda tikite ya sora taura ya sora sarangono sarangere sa sanga yangi mera kire mera takama na nonda tikite ya sa tukunyumeni sa somito sa volite kitu doko ya Raninda sar toko ibali ke baka etikana na TV raninda baka dor baka kineana na singa tambungo na ka rosu buli singa nibulo September rondo rosu bul kawal yani tegbuti ko ni oti toko ngana ono ena lima miniti rinda re baka na matekina na singa ye ke beke mni keda na alube viti okila mataka talnga so beke mni mbeka ni re baka na matena no mningi to baka club baka talanga kina baka tikum beka ngona kena sol sole baki na kena plenta tikum beka na beka so mena zaka baka talanga kina kibike mni na supporters to doko kibike mni na ndo vito koni ave ira na luve viti era ndo ngito ene be club ke so be club ke de katungo ene be sa Islandi a menu mni na serngo ma berto na ronro langi ke na uto solo baka tala kina dana ngai ronga dirto na dangi ndale ya toba dingo miao na ndo bale lesi sa vo tengo ochina vitu ena rosonga bulu kapito na miniti nimbula vinaka ni mate vinaka mai.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ya mai bise mi kaitani tumburiau anareki. Nangitong ako wakaydori tiko ngonongo na ngono saranga ngo niyo titok na wasangabulka walon miniti ni nonromo ingiti tiko na testman kabakatal nga kino Oaklandi tinika lima tiko testman tinika ba tiko Oaklandi baka so tiko noti na matakatal nga tolu tok nangito Bay of Plenty kay Hawks Bay niyo tina rua na lima na miniti wakatal nga kino Waikato kay Manuatu ni oti na lima na lima na miniti o Wellington talanga kay Northland ni oti na vitu na tini na miniti. Singa tambu talanga na pake thori kina nangito watu kuna toka ilio ni na senga yao sanga irita talango na pake thori talanga nangito na singa tambu ya na singa levu ni oti na rua na lima na miniti na sota kina o North Harbour wati kay Canterbury wakatalanga kina ni oti na lima na miniti na singa tambu na karusunga bulu ni singa ni bulu September Taranaki wate ke Southland rindarai baka namat kinea kibe ike mnina ndo talitaka na ngito kapaka talanga kina baka dhuru talitika na ngito e Oaklandi lore toka na basketballs na NBL New Zealand Breakers wate ke Illawarra Hawks ya na mbongini snimataka ni oti toka na vitu na tine na miniti na baka dhuru tika na spakarina kibaka mbeko ndo talitaka na ngito na basketball sen NBL New Zealand Basketball League Ross Ranio li sarabo na ngito ya na baka idhuru ni mataka ni oti toka na vitu na tine miniti na Spark Arena segita daba ngayi nda raibaka na matikina ndo mbeka na kena vivo segi toka mbeka ngoa ya dhaka tiko kapaka talanga kina na nabu nabudi tiko na vika so meru na nana makikina ni mataka seo kenda mbunanga pabubali enda na bana budi tiko na veka so enda na takapa ni mataka o kwela ko libuli boli o kwela ko tirito na ngone ina bono mbe kana ralengi tiki na se na veka tale so enda ndi dakapa ni taka ni toso bina katiko na nonda bibusaki ka baka talanga kina baka talanga nonda bibusaki mbeka baka bubale bibusaki mbeka baka biokani bibusaki mbeka baka ilawa lawa ina buku mbeka ni veka enda na bana budi kina ba bimbi ni sa rorobola katiko mengon na Fiji Language Week ka baka talanga kina na Fiji Independence Day celebration na vivo no endandu ida kava kina na nabunabungori se endandu imbosi kina menon tapata kete na serango mai vesa ki usambuli dako doko au irumbutako kevoka o irotiko mengori tumba durmailoma sake nongongongo mo durmailoma

0: listening to PMN Fiji.
1: Vanruko mwana, apakamaro tekende tiko ena salikaka mrekingona pama na viti, sena PMN Fiji. Nimbula minaka keo nisange sema mai, marotaka ni marotaka tiko na nanda mei vito mani tiko, ngono mninda wivengarabi. Mwase sedaba, andambe toka na bukun rao Eleanor Turangai View, kapakatonga kina Olivia Mbola tingithi. Nuitaka ni madha mingo, andana mai sema tiko batiki rao, ena ngono batangoni na mni vata ngone viti, ndabarong tingo mai nevese ini sulani di tabanga and the barong tik makina and ngonongo eh yeah na tuktuk ningito kononro gitu tikongo ni kuwa na testman kina keoklandi vingen rapsar na wala ngani toso dak ngo testman toso dak talanga oklandi eh ros ngabul ka ruo chiko testman na ngonongo ros ngabul ka ndo tiko o o Auckland eh voto che tinica due na miniti me mai oti nangito ya wakanu ni vinaka kiviro ro rua na noa ro angito ki na na otago vata ke na countries manukau lima sangabul no otago rosanga vulkandua na countries manukau ngoni kawalu ni madha wa ni sota sota ni NPC votalitiko e ruotale na madhawa na madha mengoa kina madhawa katarava na maithawa ikianda nga ireitha toko the sama itoka idhake kapa katala akina sota sota vinaka ni nonra ni nonda ndoma ireitha na nonra wakarita kira elibu veira na lube iviti era ngito toka ina viti mingo wara talenti vinaka kapa katala akina onda baka nini vinaka kibe ira na lube iviti kia na timi iviti karaba wara otalitingana na rangita ni mataka watiki na timi ni chapani ya na finala ni Pacific Cup kanda baka nini vinaka tiki na vira na nanda dorobo eh ya beke mni na sa losi tikumbeka na ngonongo wawa tokumbeka okwe kwa text mai kando ndoni melako mai sengambeka ni lako mai eh wadha mombole kwa emanda waikolo kitahua wadha mbole yao.

0: to PMN Fiji.
1: O bulubula ni ndele ndulevi, na rebe ni nronro langi, ni taka ni maro taka na serea. Ia, ndani tukutu nronro vinaka, rato sa menganga na timini Oklandi, wana timini Tasman, rosa nga bulu kaba o Oklandi, Tasman e rosa nga bulu karua. Ruanga na mea kaye tawasei rau, moshi moshi toka ni rto wa liu toka na Tasman ya ngorto so menga kana timi ni Oklandi ya na full time score rosa ngobul kaba Oklandi kamai rosa ngobul karua tikina o Tasman vina kaba lebu na vike mdo na dorbo na no mdo ngito waka talanga kina waka nini vinaka ki vire nando vito koni non ra toko na tiko na timi ni Oklandi waka talanga kina rai waka namata ki vike mnikethe na vi timi tale soma na vi vanua I New Zealand, waka Bay of Plenty, watake Hawke's Bay ni Mataka, andona darombo vinaka ya, Waikato watake Manuatu Talanga ni Mataka, watake Wellington, Northland, and ni Mataka waka talanga kina Singatambu on North Harbour, watake Canterbury, waka talanga kina Taranaki ke Southland, yana sot-sota ni ngito ena maadhawa, na ikawalu ni maadhawa, saboti ngango erona maadhawa, mayoti na sot-sota ni ngito ni NPC, kanda reza tiko ni zaka tiko ena ngonongo, Ya, ni mula, ni matabinaka mai, saboti ngo erona miniti, me ziwa na kaloko, ni ziwa na kaloko, and then, vivo tai tiko ina serre, kapaka talanga kina, ena sotale na itukutuku, evena kati mebaka rongoi, saiba walu nanrau, saiba, lima tolundua, saiba walu nanrau, saiba, lima tolundua, kapaka talanga kina, nanomunira ni text mai na lima tolundua, seo nire ni volvolo maya na PMN Fiji, na Facebook ni PMN Fiji, sena pama na viti, rao ni unimbita maikina. Na veka so ni vakapa tiko nongo, ni sol soli baki tiko mbeaka, ni ndo mbeaka na mbose, waka nuinu vina katika ya nikiveke mnikeza na luwe iviti. Ngona, dona serango mevarto na Thai, and the Cavaholics, sere tiko mbaleti Eleanor, vike mnikeza na Eleanor, ni varonga tako mai. Wambimi vi Eleanor turanga iviu. Tuvi mati tiko nongo nongo, au klai ovi sara tiko nga, ukira kira nga I Thai,

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Yeah, na sere voteiti ko veiro na we kanda na rotuma. Verto na vali bolo bola arto chungo arto Alfred wa katalanga kino chochi nita gani doma rota kana seria na seria ke rotuma wa katalanga kina ninda de kila binaka ninda sa ninda tuma I viti senda sa alaka meni sulandi her sa enda wili wata tunga menda ke itau ke itau dako kenda da sa mai to modo kona sarna non da biwe kani watikirna we kanda na rotuma da baga nini binaka kibirto sa mai yoti na noroto language week talanga sen na noroto madao ni noroto vosa aklarto nui taka na madao ya arto reba na mataltinga na madao ngo kena na madao kalakuta na bula kalakuta mai ngo na bula kutova na madao ni vosa baga viti arto ndo vito kwenye saranga baga liemu ena kena tubunaki na vikaiso mendo dhaka ina baliwa lesi kapaka talanga kine na office ena vikai baga rotaki membaleta ni na madao ni vosa baga viti ngona na baliwa lesi sa oti toko ngona ziwa ena tine na miniti nimbula vinaka vike mnike edhe na aluwe iviti ni baga ronga toko mai na vise New Zealand idhaba ngao ni baga ronga toko mekina vike mdo mai fangre kangole so mai baga talanga kina na vivo nua tale na vise New Zealand ndangole so mai Auckland ngo ndangole ni bangori Hamilton kapaka talanga kina ina vanua baka Hawke's Bay baka talanga kina ina vanua baka Wellington ina South Island ina vivo nua metiku sarma I dhake kame ngole somu sara ena mbote ni solo I rama vartoi na Invercargill nuitaka nio ni rongo vina katiko yani na veisere so ngole toko mai na nomi ni sale kakamuraki number 2 na pama na viti sena PMN Fiji menonda vata na serengo vonga kende lai na vata nawa tengu maindalana wakata lakini orto na Paradise Roots orto langsertika wata ke indelaya tawa liwan donu tu menonta wata ke edhe nilubi iviti tabarong tiku maya na salika kamurakingo na PMN Fiji sena pama na viti.

0: Io. Taliteki non da runga dana serea membalete tiko no nu nda ngole me kino kenda na kawito ke da kilabina kanio lutu no somba somba apa kata lanki no nai no tina o kwa mena zeba ke itipita lima na luvena e vana tangani ndona leo leo mbuisabulu kwa mai mbureta da kilarto na vaya sangai langata kitiko ibena bunua e rto ngole kina rto ngole mai to soko mai nawasa pasifika talenga to soko mai kina na bunor to bimbu mai kina na bunor to tika kina baleta na matilivu ya thono mone ya yendona kana na sasanga o lutu na somo somo baleta na kato ni vatu nda kila vina kani na vena kato kwa metango makaya mbete ni tika kede kina na veka eso enda kile ikino kenda na itoke eh tutoka ndi na serea akila ni nda marotaka na vika eso enda lako enda reitha baka talanga kina nda rintuku na vei rana luvenda na vika eso membaleta na volo tukutuku membaleti ke mbaeta na vika membaleti viti libu talitu me tiku me ya me adobe me nongo nongo baka talanga kina na nondundu vei koro ya ndundua e tiku kina na kena volo tukutuku e rao ni nda baka ndeo taka vei rana luvenda me rin rakila tiku ngono nanda baliwalesa otoku ngwa na viwa ena rosa nga bulu kathio ni miniti.
1: You're now listening to PMN Fiji.

tabarantika bortona HQ nazangi eliwabiau au kla lilio sartiko nazangi tumbungo sabe to so puntiko na mbatamta kila ni enda maro takatok na lube viti enda besa New Zealand ita banga enda barong tako mai kina enda ngau nango nango nanda baliwali sabo tongo eros nga pul katul na miniti me tini na kaloko matakan singa bagaruai au kila ni lebo na nabu nabutiko lebo na kair na dakava na boli boli mbeka erlingi to mbeka er nongone wakata nga kina nanda nabu da tale be na be katale son da taka taka mbeka ngai vale keli mbeka sona kai vale bata kena kena sama kimbeka na vale betalibe kenda daga daga maina moni tikina baka rumbuka aku la singa borowa ikina singa tambu na singa binaka ni nanda singa borowa ya na singa binaka ni nanda sasa maika baka talanga ikina na singa tambu ya na singa ni nanda laka nda lako nda lenga rabika lo nda baka binaka takatali nanda biwa kani binaka wata keina nanda kalo binaka ya vira una turango ro rongo warong toko mai Flatbush veyoni simo bat keitu kaimberra au claro ndo toko nonon ro ambese ni leilai wasosoko sara wasosoko veyoni simo wasosoko talanga veitu kaimberra vekimdo talanga na veyokani ndo warong toko mai chapel e otahuhu serta tarap talanga go menu mundo ni takani tosubina katiko na mundo singa wakarumbuka tiko ena stidongo Luisa wakatalanga kino Serra nungune Serra Berbo watakei Seniana orto ngande toko mene studiongo orto may doko toko mene kiko baya kawe eseng na walebu akula warong toko mene mene may sako mene kona kiko baya kawe pinaka walebu na ya kunilanga toriyo talengo rani matakatale na nakango ya kibikim ni kethe na lubiviti vikim do may iwairoa nepia vikim do mai na songo ni Fijian community mai Inva Kagel wakatala ki ni Dunedin na ser tarabongo men no mundo vonga ke nambukalo tangi amanu manu.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Vonga ke na mbuka lo ena bin bongi kede ser to toka marotaka ni taka ni marotaka tiko na ser en biuta ko la ko taka ni ngono ni sale ka kamra ki na pama na viti sena PMN Fiji ngono nda bali wale sa botong ga tin kan dona miniti metini na kaloko me baka nda tuko ni tiko ni tini na kaloko ya na ngono na be bota ya na ser ser mai bekito ki beke muni mai beke muni e ki bekito Seva walunan rau, seva, lima tulundua, serao niyo teks maina, lima tulundua, serao niyo ni wala wala maina, wala mata ni pamana viti, rao niyo mbita meikino mwala kere kere, wakata lankina na vea kebukawa vena kata, mwavibu tayina sere, meteku mwene tina kaloko, medhavu na tini karua, ndana sangati kume sona sere, ambula mbula, vada imbe, wakata lankina, mera nito toko tika kina na vital noa kina vivo saki, ena vivo noa enda, sikutiko kina na singani kuwa ena VSA New Zealand idhaba nga tao ni lele idhaba ndi tiko kina ni itaka ni ndamaro taka toka na nonda Vicky Lai kapakatala nga kina nonda Vivo Saki vambimi nonda nanama kitiko ena madhao ni vosa waka viti se nonda vosa na ito kia ena vulo kutoba kapakatala nga kina ena singa kei viti se na Fiji Independence Day ena maro teki tiko ena VSA ena tao ni kede ni VSA New Zealand en na vulo kutoba vikenda yo kalandi ngo waka kasa tukuni otiani ke waka talitaka mindono mustol rani vitar tarmai vei nema itangi za kimbao rani ki sule vei kuna link ka waka tala kina na vei matela lai ni vei kai soa rao niyo rani ndo na nama kikina vinaka menda tubu rai ngo sabo leksar ni oti na vulo September sabo leksar tukeni ngo na vula o November yep Biuko suba, maive mili kei piorova, vota itiko ki vei letila tulele, ka wakatalanga kino choana tulele, wakatalanga kino che kope tulele, to wawarau tiko morto ulako I viti, ena madha o katumai. Ka baka talanga kina rato kira toko mene serango mbiu ko suba baka nui nui vinaka kive ki mdo baka nui nui vinaka kina mdo I lako lako I nonda po nua baka nui nui vinaka talanga kive ki mni na luwe viti ni tikongo I nisulandi ni lako tiko mbeka mbeka ngande baka nui nui vinaka talanga na nui ni tos tos le stale ki virito na lao lao ne manora singa tale rato na in dona commissioner to lago tiko meki na sin torra na dona commissioner a ke bakar to warong to mengo mata kar to sali stali a bina ba le bor to sa meda ka bor to daka daka a no itaka ni to bina ka nor to daka daka er to a daka ba mai Wellington ka baka tala kina e Auckland e ndo warong manda bi mili ke pi Europa mbi ko suba menon da bate kede ba mbi bor to na tulele menon mundo na serngo

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Yeah, Sirke Namosi, Mavelia Osborne, Vikem Nikeda na Lube Viti, my na Korbaturango Namosi, na Kilani ni Marotaka Tokana Nomuni, Akabinikua, na Singapore Rombuka, Nakatinka Wall in Singa Nipolo September, Ronondolo, Ross Mobulcono, na Serea, Evotei, Todogotiki, Vikem Nika Nitaka, Nioni Marotaka Toka, na Tevil Living Rabi. Mai na pamana viti se na PMN Fiji. Mewe ke mdo na viwe kani mai manurewa ve traivini ke itaomba takilai o ofa mo mooni o viema ke te vita e na madha talanga mengo vi ke mni na wakarorongo na madhala ni totoya dei ningei nana magitiko mai kina vi ke ndana vi ke mni na viwe kani mai totoya amene atu lau o kila ni ndo tiko na nanumuni singa kana dana tiko na totoya dei o kila ni ena madamengo ena gai wakara na gai kamura katika nione mai na kenai matai lai o kila kiwe kimi ni kether na lube viti ni varong toko mai nusulandi se ike yoe ina I okalandi se na vipo nobole kata o kila ni na nana makitiki kina na kena matai lalai me maleta na totoya dei kiwi kimi ni talanga na avakarongotiku mai whangarei or tō Poasa Wanga o Asia, o Choni, o Timothy o Josh Wanga o Neitima, o Josi kei Sila kila ndo warongotiku mai ngō mai whangarei na ndo sepa tolu pundi ono na FM ni taka ni ndo makare saratiko yani na mbia ulibo libo ngō ni pamana viti sena PMN Fiji ena voliko ena mbote ira kapakatalakina ena mbote ira ke Nisulandi kila ni makare saratiko yani na kena lako yani na mbia ulibo libo ngō ni mbula binaka nanda ngona walewale sao teko ngona tini ena tini kandua na miniti kutano wake ulo ke ningona buke tabua kaka boroboro hoche anda nangai rungo di Charlie Mariawa membaleta na serea membaletiru na Melanesian na nonra ngole maiviti wata ikitaudho kia tikina kibe ikena taudho kona le na lube iviti ni warong toko maina sali kaka murake ngona pama na viti sena PMN Fiji.

Yeah, Charlie Mariawa. Da sa mai bulo pata tu ke ira na we kanda mai Solomoni mai Nisula mai Hiviti au kila ni leu sarbe ki anda enda mai bimule pata ke ira da sa mai biwa kani nona kere kere tok ngai au koe baka nyawa wa koe tala ngai ndo ve ira ana nona nanda mai bimule wa imera marru iba binaka o ira au kila ni avaka baka kia kina na matintu sulebe ira sona tiki ngele mera tika kina avaka tala ngai kina na vanoni buli ramai bua saramai buli binak sara so be ira sara ya sari parlamenti ka baka tala ngai kina na nonra sa mai bulu binaka na nonra tiku buli e ai viti e baka rota kantina e ndona bunu binaka ki be ira ser binaka kantina na tikine ai e ki be ke mdo na varong tak mengori wai roa be masta chone baka tala kino masta sami rongo rona ngas ni buli rongo ngas ni bolo tako wai roa baka tala ngai kina wasotia o Master Chone ke Master Gander. Master Gander kwa mayu nambakavu. Turunga ni nambakavu kwa ya. O Sami talanga mayu kondrove. O Seya mayu tukubesi. O Yarumaiya kwa na yubi kubugini presidendi. Ta ya wadha o tawe. Turunga ni mbua. O Mata, Taito. Turunga ni Lovoni. O Chochi, turunga ni Zizia. Vinaka tau. Ya o kemini. Wise, ke Levi. Solo, or toke dengo, or tu turangani tabiuni. Epi, naita, turangani kandavu, wateke nanor tu turanga presidente, turangani asawa, o sanrata. Arto nitaka ni arto maro taka toka ni arto mbongi ni singa ni kuwa arto talangana kia na marama ni nandali ya sabi ya marama ni mbua tiko kwa ya kila o marama ni nandali na hitha na mbua wakatalangana kina na marama ni tabi ni o chowana kira uya wa intibita kwa na madha urosa weti membaleta na arto wabara utiko wakatalangana kina o hili maikandavu au kila nindo na maro taka na mundo ser tarabongo apaka talangaki na be rauna turanga goro tingo flatbush onisimo patike to kaimberra apaka talangaki na kibirto na be wakani mai chapel e otahuhu marota katiko ne ma nita kanindo marota katiko no mundo singapore rombuka apaka katiko be kan dona kenna mbese ni lelai apaka talangaki na kenna vivosaki vivosaki takiti kono be kaya dani kuwa kenna be kaya dana mada to dongo nita kanini toso binaka nanomundo losiango na tikungori kapa katalaki nanomundo ibusaki ya dato sumanda dona serango e botei tudo aqui be kimdo ngori mai wai roa verto mai flat bush kapa katalaki na be kimdo mai otohu be kenda kede na lubi viti ndabarro tikumaya na pama na viti sena PMN Fiji.

0: listening to PMN Fiji.
1: Nangona nda balwale sabo tongo e rosanga vuluka vituna miniti me tinika nduona kaloko angona nda ngona ni veva tayena serre seba wala nandrao seba seba seba lima tolundua sera ni text mayena lima tolundua sera ni o volo volo mayena volo mata ni PMN Fiji sena pamana viti serre rani mbita maikina na yava wakatalanga kina na serre wavyo nakata mekito wa seba tiki hii kemuni. Mai vertoi Wellington na Manu ke Tomasi artondo varron valib sermai na salka kambra kengo na PMN Fiji sen pamana viti wakatalanki nortono bu vale na buzango o madio Angie ke retono ngone o nau ke lisi tuere o tinei timodi wakatalanki mai Palmerston North o litea henivono ke losana nangiri nuitaka ni nrombulumbuli binaka marote kitiko na singa waka rombuka nikua na ikatinika wali singa di bulo September ronondolu rosa nga vulukano. Verto I men gringango o Richie ke Philo Smith artono bo artono Rona Trun o Walter vata ke Ivolina e men gritalangango vakatalangaki na vera o na na Powell o Colin vakatalangaki no Rachel Powell in a Masters Road I men gri ni takanin romaro takatoka na mundro singa baka rumbuka vakatalangaki na o Isoa Wata ke Selena Wata My Whole Avenue e mengri ni takani ndo maro takatalanga na namdo singa baka rombuka na bangi singa ni ko baka talakin ki berto na bubal na zama o mesake baka talakin no la ni takani ndo maro takatiko na ngone na namdo ngone ko sanga I ngole nga mengo I viti vai la sartiko mesake lelai ni takani ndo mbulumbuli pina tiko kamaro takitiko na namdo singa baka rombuka ya Menon tapa tekiya na serengo, mebe Daniel Ray Costello, samba, menon tato dokna lubi viting.

Lesumai, lesumai, lesumai, nogundalumani. Zangi nindalea toba, bagamaro tekian tiko na bongi binakani kua, singa bagarumbuka ni katinko wali September, ronondolu rosu ngobulkono. Ngono ndabalu wale sauta ngono tinikandua, ena tinika ono na miniti. Kibe Master John tawakitini kina nono buwale, my Christchurch, orto na Van Day, orto na buwale na Vuniwanga. Pagkatalangaki na may invakagal, orto na buwale, orto na turanga na tuirara. Pagkabimbi, birandini tuirara, andi alisi. Pagkatalangaki na i Dunedin, orto vei tombe. Pagkatalangaki na berto na buwale na tawake, vei una, batake ratu tau. Pagkatalangaki na o mbusa. Nuitaka ni tosu bina katika na nomu ndau singa waka rombuga na singa ni kuwa inepia talenga berto na buwale na iba katawa na iba ukula orto na beitura ra api meleki ke na buwale dhawani kawai waka talanga kina vei saulo randindi waka rong sarchiku mai Hamilton nuitaka ni tosu bina katika na mbula sena mbongi ni kuwa mai Hamilton saulo randindi velitea masi talenga nuitaka ni rau ni tosu bina katiko na namundo itabi ya nambongi ni kuwa kapaka talanga kina na sosia ngona mbeka edha katiko maingori i Hamilton nuitaka ni tosu bina kasaratiko na beka kede ni Allen Bay Wellington mebo taitalitunga na sere talanga ngoa kiburto we iswa sele na matubale na isekope tiku mai matuku waka talanga kino na imbuka vitu kawalu waka talanga kino na veitura na matagali ele ya satora sin teoriko rano mbongi ni kuwa oso sumbeka ukwaya nuitaka na madha waka tumai enangai rawa ni ndagai viru ngwa ndamotale ke turanga matangali ili ya satora ena buku ni tukutuku ningito ena mbongi enda indai wakata laki na kibiki mnike na lube ibiti eni dhaka dhaka tiko ena RC se ena vei farm kede kanda ena vei say New Zealand nuitaka ni marotaka na vei sereswela kutoko maingo nonomu ni sale kakamuraki na pama na viti se ena PMN Fiji nonomu ni ndawini Doni Vigravi, Moses Edova, and Dabitikanovukui, Eleanor Turangai View, Kabatalakina, or Olivia Mbulatangidi. What they tell Gansango, Kibi Ronamaramarua, or Eleanor Turangai View, K. Olivia Mbulatangidi, Bakatalakina, or Nemai Tangibo, and Walitiko in Donona Ososo, and Nambognikua, Nuitaka, Nindona Marotaka, Naserango, Kibi came Niked and Aluvi Tailevu. Oni wakarongo toko mai na salika kamarengo na PMN Fiji se na pama na viti menonda bata kede na sere totoko ngoe.

lei tovo e hanga saranga ia e sona kaya endo do ya do mai ni la gatiko no bimali wai se ro vindo mo nitiko beka e ro le rua a sona ngona o kenda talanga a e sona ngona nei tovo ni su nei so endo do butu buti e ki vikenda ia vina kamenta anda elo vina tinga ena libo na ngona beta sigin dona kaina kota mai ena kota nga mai na oso suni baka sama ka baka talanga kina na tumbulin ra kara talanga ni baka bundo baka libo na tobi mate weke da keda na libo iviti enda na lubo iviti enda barong tiku mai neve sa inusilandi enda barong tiku mai kini nikua vina kaba libo na nonda sema tiku mai ena kabi nikua kabi nisinga baka rombuka katin kawali nisinga ni bulo September Runun dolros ng vulkan sa uti to kung kano na tinikan dua na ros ng vulkan na ano na miniti na tinikan na kalok may pagkaus sa tukon tigani na may uti tiko kino na da program mongo kada pa kana matalito na program na madako tumay kanitaki ni rosa na may tumani kento to o Eleanor turangay view kapagtalang kino Olivia mbulatang idi kapagtalang kino nung ito kanyo na may tangida kimbao kito ndo maro tagandina na Wasiapa tak ikhanda, na weiser so kapakatang akin na weitu kutu keso, memai wasiwe ikhanda nangone hiviti kanda wasa mai tunggu New Zealand, kanda sa raite tu nanda na penunggu New Zealand mebaka na nanda penunga mai hiviti. Kebe kimi tali na matelau lau na resi ni warong tak mai na weiser New Zealand, pakatang bambi mebe kimi do mai Napier, enasa sabaka Hawks Bay, na sere matarabongo mebotai. Tika ni kibe kemini kapakatal ngakina kibe rekemendo na wakarapaka ronga tiku mai whangarei o Poasa Wanga o Asi o Choni o Timothy o Josh o Wanga o Neitimo o Josie o Batikei Sila ronga vina kasartiko na 2.7 na FM kibe rito mai whangarei au kilaki na vei mbua na mbio liba dapanga ni barong tak mai kina na vei sei New Zealand ni taka nyo ni maro taka toka na vei sere soke na vei kaswe lako tiko mai nomu ni teveli ni kakamraki ngoa ya okalandi na pama na viti sena PMN Fiji menonda keda na sergo okalanda talita gandina

0: Nandang ano palo alay si sa watak ngon na tinikan dua watak ay rosu ngabul ka tolo miniti me tinikan rua na kulokon dua la walili na kena glitch na nito nito misining ko datos talimanda por to na waikola kay tabua nimbula durimay bunde kewanda bitiko dure mo bunde.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: New Zealand on air and a nomdo bito koni wakailau.
1: You're now listening to PMN Fiji.
2: Rina wale bu ne mai na na bito koni tiko e nombongi ni kua. Ia sa wotoko ngoa e tinika ona na miniti me tinika rona ka loko. Waka utuku noa ti tinika rona ka loko. Sana mai dhaba toka ike na nogu binga ravi na ngono muni ndoni binga ravi. Mose se dhaba. Onda bito kwa nabuku nrao na nogu ito kani o ele noa turanga ibiu kwa paka talanga ki na olivia mbula tangidi. Amai binga ravi toko ne mai di tangitaki mbao mai na tolu me dhaba na ono. Aunga I taramai na ono me dhaba mingo. Wabindu bina kwa lia puna nomu ni sematiko mai ene vei sa New Zealand dhaba nga oni sematikina me ene vei taoni ene vei city oni se ene vei taoni li lebu oni sematiko mai kina nuitaka ni rongo vina katoka ni kibi kimi ni na sali ni kakamura ki ngo na pama na viti se na PMN Fiji ene mada tumai waka na satu kunitiko na totoya day ene rao ni rai waka na mata tika kina ene nga itukuna ni mai na dhaba so evo uza toka na totoya day kana dhaba so era sarto nabunabuthitikina orto na lewe ni komiti doanga na ipakana numi na madha oni posa waka viti language week ya maina singa tamu ni kabani yoko toba kina waka roa ine katini ni yoko toba ronondolu rosonga vulka ono kebukau ni vena katana kena matela lai ninge ingwale vana vawa veilawa ni pamana viti Sama idhapu toka ikiwa yao, ngono muni ndoni bingaravi yao Moses Adaba. Nitaka ni menomu ni toka na kalongata ya na singa ni kuwa. Kapaka talanga kina na vei singa ni mataka. Ena maa dhapu talanga katumai. Ni teimu wa toka manda mea dhapu na ngona. Ndavirongo ndomu talikina ni mua toka manda.

0: This is PMN Rotuman.
1: E la posi ma la het Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav on ni security website is bsa.govt.nz. Tini tini ekat wafrasi ni pangu ekte tir kopla na e la loani teren vonghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.